0: Di Nkonga, di yenanga katini ona mai na mbele ya maso na ndambo zelo na simo o mata na likolo kuna po na na buta na nguna likolo
1: kapitan ndoto ni chomasa buta na nguna likolo kala ngwa na ngana za kuzina na sina buta simo oyoki
0: boyaga na ngono kipenza
1: we chef
2: anga moni mambu na mona makambo.

ba fagalaban damu yi to ni bo bo ni re ah nan du mazanta ko jomu bas